0: Assalamualaikum borom tedd mi ñi déglu ñu ngi waxtaan ak yeen fi ci Nokshot Radio Mauritanie fi ñi waxtaan ak yeen bëss bu nekk ci waxtu bi
1: moy maat momo na ar xale kon demal ñaqi to dom bala momo ta ey sama jigen su xale bi jiddo rek nang ko ñaq ben yoon hôpital bo dem bay mi bo dem mbati dispensaire yi mun nga fa ñak so dom docteur bi tek la ti yoon ba nga xamni da nga ñak so dom juromi yoon ci bir at bi fo mun ta nek ci bir rew mi mun nga fa ñak so dom te do fay dara ngir nga ar ko di jangoro yu bon yoy nga xamni ñoy dal xalé aduna bi ci at bu nek

Ni ma wi mo semma so dardarel wadi ittupuji mbadi dimgol roji latima mayle eji deminaare Samba bi mo jabili jabili kaya asam subili samawi ya amina bayna soge nga yaayi O wi mo ni ma wan kone bela kado bela sa kedido O wi mo billahi wallahi zondari may bil baseji arende Yumum sabawi ama kumba mwawa ama lijongal gubunodo gie sare ma